Okay, good morning, good morning, good morning, good morning, everyone. Again, wishing you a blessed morning, everyone. To all Facebook Live viewers, to our Radio Jan 98.5 live viewers and hearers, a big shout out sa inyo and a blessed morning, everyone. Again, my name is Preacher Pat Bon, one number worker of Rian Bible Baptist Church. Wishing you a blessed morning, everyone. To our members local and abroad, to our senior pastor, Pastor Janel Vergara Nimanyo, good morning sa imo. And to all our members, to this local church, Berean Babo Baptist Church, good morning sa inyong atanan. Again, what a great privilege nga makawali kita again sa pulong sang Ginoo, makapamati, makafellowship kita sa pulong sang Ginoo sa sini nga kagawon. Now, hindi kita magdugay, magaduko ang aton ulo, piyong aton mga mata, let us pray. Samon Dios, buhi kagamanan sa tanan, Lord God, thank you for this wonderful morning nga makapamati naman kami, makatuo naman kami sa imo pulong. Lord God, ikaw mag-bless. Sabi ang Babo Baptist Church, to our senior pastor, Pastor Janel, ikaw Ginoo magatag showers of blessing. Kusog kagabakod, strength pagay Ginoo, heavenly wisdom in every decision we make, Lord God. Lord Jesus, we love you, we honor you, bless Ginoo ang tagsa-tagsa, bless man Ginoo ang tig-problemati namon. Lord God, ikaw Lord, mag-bless sa ila, mag-bless sa work nila, mag-bless man Ginoo sa mga eskwilaan nila, kag mga businesses nila, ikaw magpakamayo. Lord God, we trust you, we honor you, we bring back glory and praise sa imubuhi ng ngalan because we know, and I know, nga ang imubuhi ng ngalan, amuno the Lord Jesus Christ, nga naga-answered sang among tagsa-tagsa nga pangamuyo. Lord God, we can do nothing without you, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Again and again, wishing you a blessed morning, everyone. Hindi kita magdugay sa sini nga aga. Pag-open nato ng aton nga Bible in the book of Deuteronomy. Deuteronomy chapter 6 verse 7 to 10. Siling sampulong sang Dios, mga inigugma. In verse 7, "And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt thou talk to them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and then thou liest down, and then thou risest up." In verse 8, "And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes." In verse 9, "And thou shalt write them upon the post of thine house and on thy gates." In verse 10, "And it shall be when the Lord thy God shall have brought thee in the land which he sware, and thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee a great and goodly cities which thou buildest not." Now, sa sining nga kaagahon, mga inigugma, in verse 7, "And thou shalt teach them diligently unto thy children." Ang ato nga ginbasa sa sininga kaagawan, mga inigugma, a little background, ano bala ang natabo diri in the book of Deuteronomy chapter 6? Ginhambal ini or ginpangsulat ini ni Moses because part ini sang five law of Moses: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy or the Torah. Ano bala ang ginsiling sang pulong sang Dios? Siling ni Moses sa mga Israelinhon or mga Israelite antes sila magsulod sa Promised Land, naluwas na sila sang Dios halin sa Egypt. Kagin-agi niya sila sa kamingawan or in the wilderness. Karon, ari kita. Ari na sila sa tiyon nga magsulod sa duta sa ginsaad sang Dios. Pero may isa ka importante nga concern si Moses, mga inigugma, nga hindi nila dapat malimtan ang Dios kung mangin maayo na ang ila kahimtangan. Because as Christian as we are, kabalo kita kung ano ang Promised Land. Ara na ang tanan. Magapuyo ka na lang, wala ka na sa problemahon niya iban. Wow! Amunong promesa sang Dios sa iya mga kaanakan. Pero ano ang
ginsulat dire sa pulong sang Dios nga aton pagatun-an sa siniya kagahon, ano ang ginapa-intindi ni Moses nga hindi nila dapat malimtan ang Dios kung mangin maayo na ang ila kahimtangan. That's why gintudluan ni Moses ang mga ginikanan nga itudlo ninyo ang pulong sang Dios sa inyo mga kabataan. Kay ang bag-o nga henerasyon kinanglan nga makilala man ang Dios kag mahibaluan sang iya mga paghimo. Iya mga pulong. That's why amo ini ang gusto nga paintindi ni Moses sa mga tigpalamati naton subong, because our world mga hinigugma kinanlan itudluan sa mga ginikanan, kinanlan makabati sang pulong sang Dios ang mga bag-o nga generation subong. Wala ta kabalo kung anong matabo sa ila. Yes, nagakumpiyansa kita sa mga kabataan nga ara sila nag-eskwela, pero ano ang nagasulod sa utok? Kisulod sa utok nila subong. Because sa mga gadget subong, nagaka-apektuhan. Matyaga nila do, okay na lang ang tanan pag tiniruway, do ka okay lang. Do ka wala na lang sa ila. Or sang una, tulok pa lang sa maestra, nagakulo ka na, nagakurog ka na subong, tulukon ka pa sa estudyante sakit. Right? That's why ang pulong sang Dios nagaremind sa aton every hearers and believers and Christian, utod ko sa Ginoo, ang pulong sang Dios dapat itudlo naton sa balay. Ipakita sa adlaw-adlaw nga kabuhi kag ipasa sa aton mga kabataan. Yes, makabati kita sa simbahan. And the most important is nga magkagto kita sa simbahan. Hindi lang nga makabati man kita tuod sa simbahan, hindi man every Sunday, kundi every day. Itudlo naton, pabatio naton sang pulong sang Dios. Why? Kinanla naton ang Bible. Kinanla naton ang pulong sang Dios. That's why ang pulong sang Dios ginaparemind sa aton this morning nga ang balay dapat mangin isa sa pinakauna nga lugar kung sa diin ang kabataan makakita kag makatuon parte sa Dios. Buka ano matian, pero that's the reality mga inigugma. Kinanlano naton ang pulong sang Dios sa sininga generation. Why? Ang sala, do ka okay na lang. Wala ni kahadlok. Yes, wala nakakita ang tao. Wala nakakita yung pastor. Wala nakakita ang iba niya tao. Pero nakakita ang Dios. Kag ang sad reality is, tabi naton, okay lang ang tanan. Tabi naton, may wala nakakita si pastor, okay lang. How about ang Ginoo? Now this morning, hindi kita magdugay a gospel-centered home, mga hinigugma. Ida! Balik na sa ito niya text, in Deuteronomy chapter 6, verse 7, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Now, a gospel-centered home is not a perfect home, once again. Ano kuno? Amuni ang home, ini isa kapanimalay nga ginahatagan tingog ang Dios or sintro ang Dios sa ina nga pinimalay. Ginatudlo ang pulong sang Dios kag
nagatinguha ang pamilya nga magkabuhi para sa Dios adlaw-adlaw. Kag isa ka main point nga makakita naton na kung gusto nimo makabati pulong sang Dios ang imo kabataan pagkatuwa sa simbahan. An hindi lang ang imo kabataan, and even you, ikaw nga ginikanan. Kagto, kay kung ano ang ginapakita nimo, amo man na ang sundon sang imo nga bata. Hello? That's why number one, teach the gospel. Tudluan nato ng aton nga na mga kabataan. Tudluan nato ng aton mga kabataan kung ano ang ginimo sang Dios dito sa cross ng Kalbaryo. And thou shalt teach them diligently unto thy children. Tudluan naton sang gospel. Why? Kinahanglan naton tudluan ang aton mga kabataan sing maayo kagpadayon parte sa Dios sa iyang pulong. Yes, a gospel-centered home does not leave spiritual teaching only to the church or Sunday school. Ang pagtuon parte sa Dios hindi lang sa trabaho, hindi lang trabaho sang simbahan o kun every Sunday school or every Sunday. Isa mismo nga ginapakita nga dapat mangin isa ka lugar ang aton nga panimalay. Kami, isang bata kami, ang akon nga papa. Yes, alin siya sa ginatawag nga ga-enjoy sa kalibutan. Kumplito. Panahor, bisyo, kumplito. Nagapangihi, pagani mong, kung mahutamaan ka hubog. Pero pulong, nakabati sa sangpulong sang Dios, ginbaligya yaya manok, ginbakalya Bible, ginbasa ya ini, ginatunan niya ini, kag kung lantahon mo ang iya nga old Bible sang una, damo-damo ang lamok, kag may mga dugo. Kay ginagamit siya lang kuno sang una nga magtuon siya, kandila or either mitsa. Nakabati sang pulong sang Dios, nagtuon sang pulong sang Dios, ginbag-o sang pulong sang Dios. That's why mga inigugma, halin sang bata ko, nagasimba kami, ginatibong na, wala pa nagasakay sa tricycle, ginatibong pa lang ko na, para makasimba lang every Sunday. Galakat lang na sila, halin sa amon, mga 5 kilometers, pagto sa Banua, lakto na na nila para makasimba lang every Sunday. Why? Amo na ka-importante ang panimbahon. Subong! Duwala na lang. Free na ang sugat. Free na ang service. Pero ang tao, wala na. Wala na. Wala na sa pulong sang Dios. Uhaw na. That's why mga inigugma, kung ang isa kaginikanan nagtanom sang binhi, always pamate, kag pirmi niya ginatipan, may adlaw nga magtubo gid ini. That's why ginikanan kita nga mga tumuluo ni Kristo, ina nga ginahimo nimo one day. Ara ka sa buluaton sang Dios, ara ka nagatuon sa pulong sang Dios, makita ina sang mga kabataan mo nga nagabasa ka sang Bible. Magasiling na sila, mabasa na sila. That's why every time nga makita ko ang atong akon amay, akon iloy, nga magtuon sang pulong sang Dios, matuon man kami na ni manang. Duwa lang kami magutod. Ako ang pinakamangod. May magulang kong abay. Makita na mo nga nagabasa sila sang Bible, mabasa man kami na. Bisan hindi kami kaintindi. Sang una, mabasa man kami sang pulong sang Dios. That's why kung ano ang makita na amon sa amon ginikanan, amo man na ang amon ginasunod. Hello? That's why ang pulong sang Dios nga aton gintanom sa ila tagipusoon, subong nga may mahimo nga magpulong
panguna, pamunga one day sa ila kabuhi, sa ulihin. That's why always gina-remind kita, isa ka ministry nga makapribiliyo, nga makawali kita diri sa Radio Janet 8.5 to share the word of God sa mga katauhan niya. That's why a little reminder this morning, read the Bible together. Teach them to pray. Tudlui ang aton mga kabataan nga magpangamuyo. Hindi nga pagbutang sang pagkaon rikta kaon, tudlui ang aton kabataan nga magpangamuyo. Nakabalo ko una pangamuyo sa balay. Before kami magkaon, kami na ginapangamuyo. Kami na ginapapray. Uya-uya kami na, pero hindi pwede. Hindi pwede nga, bisan ka, uya-uya ka, kinanlan mapray ka, hindi mag-start magkaon kung hindi ka mag-pray. Huwag kamay mo, bakulon ka man. Bakulon ka man kung hindi ka, bisan sa pangamuyo. That's why, nag-start ang pulong sang Ginoo, a gospel-centered home, mga inigugma. Ano pa again? Teach them to pray, read the Bible together, tell them about

Anglikanan, hindi na to ang pagulton nga ang simbahan. Ang magtudlo sa tanan. Yes, manguna ina, sa balay, tudloin ninyo. Tudloan ta, tudloin ninyo ang mga kabataan, parte kay Jesus, sa inyo balay. Yes, again, what we repeatedly teach our children can shape their lives. Ang mga butang nga aton padayon nga ginatudlo sa aton kabataan mahimo maka-impluwensya sa ila kabuhi. Always remember that. May ligod mo. So why number two, talk about the gospel. Istoryahe kung ano ang istoryahe siya, kung ano ang ginhimo niya dito sa krus sa Kalbaryo ni Jesus sang Ginoo. Because in verse 8, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. Tipigin ninyo ang pulong sang Dios sa inyo huna-huna kag sa tanan ninyo nga ginahimo. Because ang kamatuoran sang Dios mga hingugma dapat ara sa aton una-una kag makita ini sa aton ginapanghiyo. Hindi paguya-uya eh nga hindi makabati imong mga bata sa pulong sang Dios. Because hindi maguya-uya nga magdala ka sang Bible, hindi maguya-uya mag-mention ka sang memory verse sa inyo nga balay. Bakod pagitigyan siling sa pulong sang Dios, oh? In verse 9, and thou shalt write them upon the post of thy house. Mahimo pagitigyan niya verses kag ipilit natun sa tunbalay. Amo na ka-importante sa pulong sang Dios. That's why hindi kita maguya-uya nga mag-istoryahan ay parte sa Dios kag sa iya pulong sa sulod sang balay kag bisan diin kita magkagto mga hinigugma. Kung inotice naton ang siling sang pulong sang Dios, siling ni Moses, when thou sittest, when thou walkest, when thou liest down, when thou risest up, it means God's word should become part of everyday conversation sa aton niya kabuhi. Maskin istoryahan mo na kung ano katutom ang Dios sa kabuhi ni mo, kung ano kanami ang Dios sa kabuhi ni mo. Even you're in good or in bad situation, matutom gyapon ang Dios sa kabuhi ni mo. Kag one day, makasiling na ang imo kabataan, ang imo nga ang tao nga nakakita sa imo, wow, bisan ara sa kabudlayan, ara sa suffering, pero grabe nagapasalamat sa gyapon sa Dios. Eh? Imo nga siling mo do ka, okay lang to, gamay lang to ngambal mo, do wala lang to ngambal mo, pero sa iba dako na to nga bulig. Kag one day makasiling man sila nga istingan ta man ibing iya Dios kung katuto man eh. Nakabulig ka pa. That's why ang pulong sang Dios mga inugugma dapat parte ini or mangin parte ini sang aton adlaw-adlaw nga istoryanay, not only sa simbahan but in our family or in our life or in our school or in our work or bisan diin man. Again kami sa una sa mga bata kami hindi niya pwede nga magkaon kami una si mama, una si papa, diyon kami uli, no. Or either magbugtaw kami na every morning, mabatian mo na lang na iya ang nilagapok sa hugas ang pinggan kag magsiling niya si mama ya nga bugtaw na kamuda, hindi ka mga 5 minutes na hindi ka kabugtaw kag nilagapok na lang na dayon yung mga pinggan kag baso ya. Amo kay na sa una bisan hindi ka magkaon, pero kinanlan mo magtipon ka mo sa lamesa. Kinanlan nyo mag-ara kagin.

pwede nga magtulog-tulog ka lang na. Tipon gid ka mo dapat. Bisan hindi ka magkaon, kinanlan mo gid magkaon. Wala guruya sa kami sa una nga wala gid ka obdanay sang kaon ay. Obdanay gid kami pirmi. Mabakulan ka kon magpasaway ka. That's why ano ang ginatudlo sang Dios sa aton sa sini nga aga or sa sini nga sitwasyon mga inigugma? Ang ginatudlo sang Dios sa aton sa sini nga aga that simple conversation can plant God's truth in a child's heart. That's why wala na muna nalipatan. Every time nga magkaon kami, ma-pray good. Every time nga magtulog kami, ma-pray good. Every time nga mabugtaw kami, ma-pray good. Wala na nalipatan. That simple conversation can plant God's truth in a child's heart, mga inigugma. When your child is afraid, talk about God's protection. Kunadlok ang imo mga bata, istoryahe siya parte sa pag-atipan sang Dios. Kung madinalag-on siya, tudloy siya na magpasalamat sa Dios, mga inigugma. Don't make everything conversation only about grades, only about money, only about sa ubra, sa pagkaon, sa mga problema. Dala kay Jesus. Ibalik ang credit sa Ginoo. Ibalik sa Dios tanan niya mga problema. Iapila ang Ginoo sa imong kabuhi. Because a gospel-centered home talks about Jesus not only in church but also at home. Manginigugma. Why? Ina, nga gipakita mo nga ginikanan, one day madala na sa imong mga kabataan. Hindi na madula sa ila una-una. Ing ila nga nakita kung ano ang imo ginaubra, amo man na ang ila ubrahon one day. That's why ang gospel-centered nga panimalay nag-istorya parte kay Jesus hindi lang sa church kundi sa ilang balay. And number three, the last, take to live the gospel. Siling sampulong sang Dios, when thou liest down and when thou risest up, hindi lang naton ihambal ang pulong sang Dios, kinahanglan nga makita ini sa aton nga kabuhi. Yes, our children don't only listen to what we say, they watch what we do. Hello? To our Facebook live viewers, to our Radio Jan 98.5 live viewers and hearers, ang aton kabataan do pareho sa isa ka espiyo. Madamo nga mga bagay nga makita nila sa aton ang ila man tun-an, kun makita nila nga ang ginikanan nagapangamuyo, mahimo mana sila nga mga muyo. Kung makita nila ang ila ginikanan nga nagasimba, masimba mana sila. Kung nakita nila ang ila ginikanan nga nagahatag tithes and offering, mahatag ba na sila? Kung makita nila ang ila ginikanan giver, one day manging giver man na sila. Kung makita nila ang ila mga ginikanan nga saga, nga grabe magpaubos, mapaubos man na sila one day. That's why, sa aton tigpalamati sa sininga agahon, nga aga, ang pulong sang Dios nagaremind sa aton na kung ano ang ginapakita naton, amo man na ang ginalantaw sang aton mga kabataan man day. That's why a little reminder sa sininga kagahon, sa mga ginikanan naton,
kung anong ginapakita naton hindi na malimtan sa aton mga bata pagdako niya. Whether good or whether bad man. That's why we say, trust God, but don't our children see us trusting God? When the problem comes, budlay na. Siling kita nga magsalig kita sa Dios pero wala nakita sa aton kabuhi. Wala kita sa aton mga sa mga ginikanan nga nagasalig kita, budlay na. But do they see us forgiving others pero wala kita naga-forgive, budlay na. That's why mga ginikanan, parents, don't only give your children a Bible, give them an example of a life that follows the Bible. Again, mga ginikanan, hindi lang nga hatagi ang inyo kabataan sa Biblia. Hatagi sila sa halimbawa sa kabuhi nga nagasunod sa Biblia. Because the strongest sermon sa imong mga kabataan, makabati sang pulong sang Dios sa sulod nga panimalay. Kag ang verse nga kapyutan naton sa siningaga in the book of Joshua chapter 24 verse 15, as for me and my house, we will serve the Lord. Ang aton panimalay kinanlan may klaro nga direction. Ang aton nga Dios magaserbisyo kita sa iya. Kag kung nagaserbisyo kita sa Dios, makita ina sang aton kabataan one day mangin isama na sila kadako nga blessing sa hilikoto nimo. That's why bring them up in the nurture and abomination of the Lord in the book of Ephesians. Padakoa sila nga may pagtudlo kag pagdisiplina sang Ginoo. Maybe your home is not perfect. Yes. Tanan niya mga pamilya, hindi perpekto. May ara broken, may ara good, may ara okay lang. Basi hindi perpekto ang imo panimalay, maybe there have been arguments, or either may mga failures, or either may mga mistakes. Pero always remember, but don't give up, start again with Jesus. Hindi magdesisyon nga maguntat, magsugod liwat, upod kay Jesus. You can start today by praying together, reading God's word together, forgiving one another, and putting Christ at the center of our home, mga inigugma. A gospel-centered home is not a home without problems. It is a home that knows where to go when the problem come. Diin magkagto kay Jesus sa Ginoo. Wala na sang iban pa sa Ginoo. That's why tandaan naton, a gospel center nga panimalay, hindi panimalay nga wala problema. Because tagsa-tagsa sa aton may mga problema, isa ini ka panimalay nga nagatahibalo kun diin makagto kung may problema kay Jesus. Remember these three words. Teach the gospel, tudlui gospel ang aton mga kabataan, talk about Jesus, kag take to live the gospel sa aton nga kabuhi. That's why if we want Christ in the next generation, we must put Christ in our home. Na tomorrow, start today. Kung gusto naton nga makita or makilala nila si Kristo sa aton panimalay, himuon naton nga sentro si Kristo. Himuon naton si Kristo sa sentro sang aton panimalay. Hindi na pagbosipa. Start today. Start sa Sunday. Sugudi sa Sunday, invite ka, simba kita, upod ta, panimbahon. Start nga makabati sang pulong sang Dios. Pero tutupat bon paano ka maka-start
paano ka makonvek sa balaan niya Espiritu kay wala ka man relasyon sa Diyos? Wala ka man communication sa Diyos? Wala ka man conviction sa balaan niya Espiritu? Why? Wala ka man Kristo sa imo tagipusoon? Tutupat mo paano ko batunon si Jesus Christ as my Lord and personal Savior sa akong kabuhi? Una, akuon mo nga ikaw makasasala. Pangayo ka patawad sa imo tanan ng mga kasalanan. Tuuan mo si Jesus Christ nga napatay, nabanhaw sa tatlo ka adlaw. Kapasudlon mo sa

ng Diyos nga maging sentro sa amon nga panimalay. Kay kung ano ang ginapakita ko, amo man na ang ginasunod sang akon mga kabataan. Lord Jesus, buligi ko, buligi kami nga maging isa ka sentro ikaw sa amon nga kabuhi, kag sa amon nga panimalay. Lord God, guide kami in every decision we make, ikaw magatagavali wisdom. Lord Jesus, because kinanla nagitsupong sa sininga generation nga maging godly centered. Lord God, help them. Pero paano kami Ginoo maging God-centered kung una sa tanan wala pa kami Kristo sa amon tagipusohon? Mag-start gid ini sa amon, Lord God. Lord Jesus, ginaako ko nga ako isa kadako nga makasasala sa aton tig palamati sa sininga aga. Ini nga pangamuyo ini hindi ni para sa akon, para ni siya sa imo. Sunda ang ini nga pangamuyo, sunda ang ini pangamuyo. Let us pray. Lord Jesus, salamat sa imo pulong nga gin-remind sa akon sa sininga aga. Lord God, salamat sa kaluwasan nga gina-offer mo sa akon. Lord Jesus, ako nga tao, isa kadako nga makasasala. Patawara ko sa akong tanan-tanan nga mga kasalanan. Yes, makasala ko sa akong ginahambal, makasala ko sa akong nauna, makasala ko sa akong ginabuhat, makasala ko sa akong makita. Lord Jesus, patawara ko. Ginatuuan ko ikaw nga napatay, nabanhaw sa tatlo kaadlaw. Lord God, ari ako, nagahumble sa akong kaugalingon, gina-open ang akong tagipusoon, ikaw magsulod. Kag ikaw, akon, mangin Diyos, kag personal nga manluluwas. Lord Jesus, salamat sa kaluwasan nga imo gin-offer sa akon sa sininga aga. Ginabalik ko ang kadayawan, kag papasalamat sa imo buhi nga ngalan. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Again and again, wishing you a blessed morning everyone. Ang pulong sa Diyos, little reminder nga nag-remind sa aton sa sininga aga. Again, to our Facebook Live viewers and hearers, to our Radio John 98.5 viewers and hearers, good morning sa inyo nga tanan. Ang Ginoo magpakamaayo sa inyo. Kung sa diin ka man subong, a big shout out sa inyo nga tanan. Kung sa diin man ka mo subong, ang Ginoo magpakamaayo. Now again, as we end this live stream, pangamuyo kita. Lord God, once again, nagapasalamat kami sa sininga aga. Salamat Lord Jesus sang imo katutom sa amo nya kabuhi. Lord God, ikaw magabless padayon to our Berrian Babo Baptist Church members local and abroad. Ikaw magpakamaayo. Ikaw Lord God magatag shower sa pamblessing to our senior pastor, Pastor Janal, ikaw magatag strength Lord God. Lord, we can do nothing without you. Bless ang tasa-tagsa sa mga job seekers, sa mga professional namon Lord God. Ikaw magabless pagid Ginoo. Sa mga seafarers, foreign, local and missionaries, Lord God, ikaw magpakamaayo, ikaw magabless sa tagsa-tagsa nila ng mga ministries. Lord, again and again, salamat sa pulong mo nga na-remind sa amon this morning. Lord, gina-entrust naman tanan, ginabalik ang kadayawan, pagpasalamat, i-bless ang mga businesses, mga members namon diri sa local. Ikaw, Lord God, magpakamaayo. Lord, we can do nothing without you. We love you, we trust you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, thank you and God bless everyone, to our Facebook live viewers and hearers, and to our Radio John 90.5 live viewers and hearers, good morning sa inyo tanan. What a great privilege again nga maka-preach kita.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Hello, si Jeffrey to, taga Masbate, certified listener ng Radio Dan. Nakikinig ako gamit ang mobile app nila sa Android phone ko. Laking tuwa ko nung malaman ko na meron na pala silang live streaming at radio app na pwede nyong ma-download sa Play Store. Kung bakit parati akong nakikinig sa radio dyan, dahil sa napakaganda ng kanilang music, kwela ang mga DJs at magandang kanilang programs. Kaya pati barkada at pamilya ko, nainganyo ko na rin na makinig sa radio dyan. Since kaming mga Masbateño ay mahilig din sa classic, retro, at pangmasang tugtog na madalas namin napapakinggan dito sa radio dyan. Kaya kung radyo lang naman ang pag-uusapan natin, ay friendly recommended 98.5 Radio Dyan. Download yun na sa Play Store and enjoy listening!
2: Kahayag sa panit imong gipangita, dagana kang gisulayan, apanawa paghihapon ni mo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow, usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto ni mo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. I love

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan check it.

pangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga nag-offer man kami sang bill distribution, internet services pareho sa nga PLDT kag Globe. Ang lansang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dispatchable prices and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitay kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: DUEXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DUEXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DUEXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DUEXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man ko na ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap, tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
4: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos po sa kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapotaya!
0: Wapotaya!
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa kana nawa akong pangapoy niya kana. Kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa so malag ma dili mo ka po yun kana lang
2: kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: 98.5 Radio Jan

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpakabana sa maayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas ug Mindanao.
3: Ubanin na pud ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako ang ihatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga suking tig paminaw. Welcome na sa kamo sa ato ang mga tulumanon. Inyong tulumanon mga suking tig paminaw sa nagadayan nyo mga suking sibihanan. Kini na sa bigala inyong ubos sigala kalagat sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Na mana higala ang pinaka importante kini sa programa higala. Alang usab sa nagamitate. Ha, subaybay ug sundan nyo ang ato ang hisgutanan sa nagadayan nyo mga sokin sibihanan Bisayas soga Mindanao. Mao kini higala nga tisgutan ha. Kini ni ang weak nga immune system. Immune system disorder mga sokin tik Mindanao. Ah, ginahang ginatawag kini og immune deficiency, ha. Mao kini higala ang pinaka importante. Auto system immune disorder o gagitawag kini o immune

0: ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: 98.5 Radio Dunn.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: eto na ang pinakabagong Dragon Fruit
1: Gold!
0: Dragon Fruit Gold!
2: Pure energy.
0: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
1: Go!
2: Pure energy.
0: Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit
1: Go!
0: Na! Dragon Fruit Go!
3: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Dance.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: 7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
1: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagigug ulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili dyan ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana din yung ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

gapangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Alkasi. Ani ana ang nasulayan o masaligan? Alkasi. Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Isidra Padakalumpang. Nagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity. Dili ka mag-hyper kay patsada jud siya. Nya, ang ato pong atong bowel movement po sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit, basog mo continue ra Junisia. Magsige ra Junisia kay kami pun magsige pumi ani jug palit kay okay, very effective jud siya.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwedeng gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Much more music. 98.5 Radio Time.

kapag itablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Computers, Ground Floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan, apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imong negosyo

0: CCTV, IT system, kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kag garantisado.
1: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
2: Wow! Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
3: Yes.
2: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo gud na siya. Update ko na inyong lawas.
3: Salamat kayo.
2: Tinood yun na.
1: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: Nani 8.5 Radio Done.

ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.

0: ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan ug masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis, sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing, pampalig-on sa atong immune system. Power booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabanaan sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas o Mindanao.
3: Ubanin na po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga sokantik paminaw sa ato ang ato manahon. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Welcome o maayong adlaw sa mga listeners sa ato. Mga soking nagasunod sa atong programa. Sa nagdang mga soking si Bianan. May adlaw usap diha ka Dragon Mill. May adlaw usap nanay, tatay, lolo o lula. Palo nagplastada sa mga sa ato ang programa. Ang pagpakabana sundan ninyo. O unsa man ang pinakamaayo nga mga vitamina nga atong ma-applicar sa ato ang kalawasan. Kung asa ta nakulang mga sokin tika pinaw na itong kulangan ba ta sa may vitamin B3, kaon o brown rice mga higala, sunflower seeds, whole wheat and product grains, vegetable mga sokin tika pinaw. Pwede mo mukaon sa mga prutas adlaw-adlaw, pwede po mo mukaon o gulay sa matag tingkaon. Kala siya ang pinakanindot kayo sa may pangsyon, aron mga maintainer ang ato ang kaligon mga sokin tika pinaw. Labi na giyod sa gastrointestinal tract sa circulation higala ang pinakanindot. Labi na gyud sa ato usab nga nervous system, skin and mo increase higala usab sa ato ang blood flow, sa ato usab nga pamanit o good cold feet and hands mga higala. Kung naaman mo ni ana ang mga problema, unsa may inyohang mamatikdan, hala importante higala mga sokin tik paminaw. Nga dili ta mawad ani ining gitawag og vitamin B3, ha. Ang importante may energy nga production higala og labaw sa tanan. Dako o tabang usab sa ato ang lawas ang pag-produce mga higala o daghang mga hormones, no? O dako usab mga sokin tikpain o ka-dragon meal. O tabang sa pag-regulate, no? Sa ato ang blood sugar. O sa pag-lower usab sa ato ang cholesterol higala. Mga kanahigala ka-dragon meal ang pinaka-importante nga masayran sa ato mga kaigsunan. Sa ato usab nga mga kahigalaan sokin tikpaminaw. Alanay tatay o lolo lula, palunag plastada gid mo aron nga kitantanan. Makabaton gyud ta niini. Unsa may mga sintomas sigala? Pag nakulangan ta sa vitamin B3, naa ang pagka-irritable, naa ang pagka-nervousness, naa usab ang pagka-diarrhea, insomnia nga di na katulog si nanay ug si tatay, ha. Og dili daling matunawan sa inyo hagi pangkaon, na di ba? Matag ating kaon mga higala mga sokin tingmao na si mamatikdan sa mga sintomas kung ikaw nakulangan sa vitamin B3, ha. Mao na higala. Sa mga gipangkaon or sa mga inyong gipangkaon mga labi na gyud ko mahiligon pod ka sa mga hard to digest, ha, di ba? Adi na pud mo digest mga sokin tik paminaw. Problema na, ha, mao ko na usab nga di na pud usab makatulog si nanay. Mao na higala ang katapat, no, nga vitamin B complex mga higala og vitamin C na anatanan sa ato ang produkto higala, ha, ang trio nga classes capsula, ang Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Og ang ato usab nga vitamin C nga nakambin og alkaline. Mao kana higala pinakanindot kayo take mo buntag og hapon nga higala. Human og kaon higala mga sokin tik paminaw mga isa ka oras usab mo mutumar o mo inom sa ato ang produkto. Tulo ka klases buntag, tulo ka klases hapon. Mao kana pinakanindot kayo good for 7 days. Obserbahin ninyo kung sa inyo na matikdan. O naa ba ang kaayuhan? Kana higala, ang ato nga produkto dili ka angay kabalak-an, dili angay kadlukan. Nga naman, halal kini siya mga sokin tik usuno sa mga eksperto ang pagtuon. FDA approved kini, sulay na sa pag-inom pagtumar nga mga kapsula. O kini, garantisado, sigurado, epektibo o barato nga mapalit ninyo sa nagadayang butika at pharmacy din usab sa may Negros Oriental. Mapalit usab ninyo sa may Santa Teresa Pharmacy ang kompleto na itong produkto. Di usab sa may Tanhay City, mapalit usab sa may Santa Teresa Pharmacy, Manhoyon o Bindoy. Na usab nga itong mga produkto din. O sa tanan-tanan mga butika, Visayas o Mindanao, mapalit ninyo ang pinaka-epektibo nga produkto nga mga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O ang Alka-CD Alkaline nga bis vitamin C. Akong itunol ang higayon kay ka-Dragon Meal.
3: Yes mga ka-Dragon Fruit, stay strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, made from real dragon fruit, rich in vitamins and antioxidants to boost your energy, protect your body and keep your skin glowing. Pabilin nga ligon og himsog matag-adlaw, natural, safe and effective. Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag-adlaw, mapalit na sa tanang butika duol sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao. Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, live bright, live strong.
2: mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
6: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
7: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
8: Gapo taya!
7: Wapo taya!

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: DUEXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DUEXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DUEXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DUEXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Terra Nova Computers nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Madugay kinabalangan nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang sa ayo or alan ang inyong hanga produkto.
2: Kila nakabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya gula na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo'y sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus, natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas.
3: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes? Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc? Yes, Doc?
5: Yes, good morning. Ha? Good morning. Ugo, maing hapon, maing adlaw, mga sokintik paminaw. Maing adlaw, ka-Dragon Mel, maing adlaw usap sa mga listeners na ito nga nagsunod sa ato ang programa. Ha? Ana importante mga sokintik paminaw. Labi na ni nanay, tatay, paluna, uklastada, ha? Mga samo na mutang sa inyo na mutangan, hatagig pagtagad mga sokintik wala ka to ang hisgutanan. Ang pagpagkabana sa mga pulubani kami nyo ni Kadragon Mel sa pipila kami noto sa atong hisgutan. Mga soki na ko ang nagasunod sa ato ang programa. Atong usahon ang pinaka-importante nga mga trace and minerals nga ma-apply na to sa ato ang lawas kung asa ta mo kuha og source mga higala. Good for iodine mga higala. Importante na sa ato ang liog, di ba? Labi niyo kung doon na kay problema sa imong thyroid, di ba? Good for iodine. Ha? Makuha na to. Asa tayo makuha dito usap sa mga seaweeds, no? Are the best source mga higala for the thyroid gland, no? In other source sa mga sokintik paminaw. At to po tayo makuha sa garlic. Isgutan na to ganiya mga sokintik paminaw. Ang garlic, daghan kay igdala, ha? Ay mo kalimot sa garlic ang adunay sulfur, iron, potassium o calcium o ang iodine, no, mga higala, mga natural, no, kini siyang mga herbal, more on natural nga atom apply, more on natural antibiotic, mga higala, ha? Ay mo kalimot kay kini siyang garlic mga sokintik paminaw, pinakakusgan kay ini sa tanan, no, mga na nga importante na, kini siyang produkto na to nga na-apply diha sa usa sa ingredients naa na sa Dragon Fruit Gold, naa sa Dragon Fruit Gold. Importante na mga soaking tig paminaw ang mga leafy greens, no, higala, mga pineapple man, no, di ba? Pineapple juice nindot po kayo, no, mga first juice, no, kanang piras ba, mo na siya ang nindot po kayo, inumo na to para nga naatay iodine, no, di ba? Ma-apply usap na to kung doon natay problema sa to ang thyroid. Mga sintomas mga sokintik paminaw. Kung nakulangan ka sa iodine higala, aduna nay mahitabo, makita na nimo ang problema sa imong liog, di ba? Magkaroon ka na ng goiter, magkaroon ka na ng thyroid gland. Usahay mga sokintik paminaw, mudako pod or dunay enlargement or unsa pa? Malfunction, di ba? Mao na higala. Importante na nga atong masayran, criticism, magkaroon ka na ng anemia, magkapatid ka na mga sokintik paminaw. No, mao na nga usahay pod ang ato ang palpitit, no, di ba? Muhinay pod mga sokintik paminaw. Onya hago na pod ang imong kalawasan, mo blood pressure pod ka, di ba? So ingon ni ani mga higala mga sokintik paminaw, ang mga kanunay ka high blood cholesterol pod ka, nya na pod kay problema sa kasing-kasing. Diba? Ang maong resulta higala sa ato ang panglawas kung ikaw taptanta sa gitawag o guwit aning iodine mga sokintik paminaw. Mga vitamins doon natin ma-apply nini. Ang importante mga sokintik paminaw nga ato lang yung hatagag pagtagad. Doon na may mga sintomas mga sokintik paminaw, hala hatagin yung insaktong suplemento. Doon natin daily suplemento for protection, prevention is better than cure mga sokintik paminaw. Ay mo kalimot, batasana ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg o ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 6-in-1 nga 650 mg o ang ato usab nga Alkasi di alkaline nga base vitamin C nga 700 mg. Manay gala, pinaganindot kayo ipagsabay ninyo sa pagtumar, matag-adlaw, ay mo kalimot, mapalit ninyo sa nagandang butika o parmasya, doon lamang sa inyo na lugar, Bisaya, Soga, Mindanao. Akong itodol ang higayon kay Kadragon Mel.
4: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Nagkasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
6: Porperia Panggoy, taga Pulantubig, magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang tapi.
7: Okay.
6: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jung makatulog na pud ko magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo kanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon tiyada na kayo kang tulog.
8: Di na maglangay pa! Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na!
9: Dragon Fruit Plus!
8: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar!
10: Much more music!
11: 98.5 Radio Jan!

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Terra Nova Computers, Ground Floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB Page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
1: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagigong ulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili dyan ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana din ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulida yun.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa Dainisa, Rayuma, Katol-Katol, Insect Bites o
2: Asa naman ka? Di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

Federal Senegal mga Sokin Tikpaminaw. Maka na kung kamo adunay nasairan sa mga maayo nga source no alang usab sa ikaayo nato sa panglawas. Labi ni gyud higala kung nasayod ka sa whole grains, almonds no, like a sunflower seeds no, soybeans, leafy vegetable og ang milk mga higala nga naa diha mga

0: Duexam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duexam Incorporated, Yamaha Binalbagan. Duexam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. FB page, Terra Nova Computers. Presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kumpleto na!

0: Kamo, nagapamati, nagakiay-kiay sa number 1 FM station, Sang Binalbagan, 98.5, Radio John. Guwapo taya, palok pa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga Binalbaganon, mapasimbahan, opisag, kabalayan, isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
2: Gapo Taya!
1: Gapo Taya!

mastered by DJ Manoy Jai.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Kay Lawasman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Much more music.
0: 98.5 Radio Jan.

Kutis Artista. Ang K-Skin Glow o sa Ka-Power Whitening Dragon Soap. Aduna kini Dragon Fruit Extract, Koji, Gluta, Collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, Hamis Kutis Artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Rato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
1: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli-un sa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Maybe I shouldn't have told you that. Yeah. Radio. John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit Capsule. Kaluas Ginoo, maayong okay. Akong paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan, okay. Dula dyan kayo. Ang akong ikawag ninyong mga pareho na akong senior citizens, no? Na akong gigamit, Dragon Fruit.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa talan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: You're tuning in at Bidalbagan's Best. Bidalbagan's Best. Radio John 98.5. Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada. iTunes Canada. Here at Radio John, we have the greatest. Here at Radio John, we have the coolest. Here at Radio John, we got a lot because we give you more.
1: Hot hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio John.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Milagro Stories. Iti Paul, Pulo Plantation, Tanay City. Sakit akong hawak na wala man niya akong tulugan na kaayo.
4: Mm-hmm.
3: Tunay usay matulog ko alas 8, makamata ko mga alas 12 mga ikot. Dahil usog na pa matulog ko, hantun na napakapuntak sa mga nakaminaw ko ron, wala pa makatumar yung dragon fruit. Tumargyo mo kay makaayo dyan sa atong lawas. Kay ako, na kuan jud ko nga naayo jud ni akong sakit ng hawak, gana akong kaon, akong pag charge sa akong rugaw maayo pud kada buntag sige ko makalibang. Salamat jud daghang kaayong salamat.
2: Gipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: magiging makapagpapa-inat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs featuring the hits of Leo PM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Radio John 98.5. Morning Love Songs.

0: talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero huwag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Ting Sam Music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5, best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

saan, kahit kailan. Ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app in Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.

Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inlock, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa! Afternoon Love.

Halin at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Pluto, ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox. Just the kind of beat to go. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: 98.5 Radio Dan.
1: 98.5.
2: I shouldn't have told you that.
3: Yeah. Radio
4: Dan. Nararamdaman niyo na ba ang lamig ng simoy ng hangin? Nakikita mo na ba ang iba't ibang kulay ng mga nagagandahang ilaw? Excited ka na ba ulit sa sandamakmak na regalong matatanggap mo? Ang Radio John ay kaisa nyo sa pandaigdigang selebrasyon na hatid ay tuwa't kasiyahan sa sangkatauhan. Naway patuloy pa rin sa atin ang pagpapatawad, pagbibigay at pagmamahal. Mula sa bumubuo ng Radio John, maligayang Pasko po at manigong bagong taon!